no nya kura so dem ko kehu open fo awrade di jashi no wa bla le dakro awrade nsi ensuji awrade ehu sanko fo we mboa ye wa na ma fo wo ko road no mbe ko wi ko na uni me yuro ma fo wo se na sam di we di atre na fo a wo obone fo so ubegina hefa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrantia wo di obi yirachi tesa wona wo de otadua mo adra peters wonim no ma ohu ofe ana no no bia kodi obi yirachi commercial bonte so ne ku abrantia no wo nane ya pai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wo de wankoshia sekan no wokoshia doma machine ne ya spakidi wo chi wona abo se wo se wo ye mahogany so ye chiku bonia wo di wo nya so aketu antentem obi yire obi kuno eh adwama ya bos ene de mate so ma sa wajere papa jene maba wa kiti kwetwa ka akotra tamu a yeduru kwatifia ne akotwetwetuo ne asekan ena no buda oda yo e kwa urobu ye papa ba akoti ni na akoka na kude 7 na tukwa chinda e ba kwa page AK 47 na uluma no akoba 70 years wase sofo media bi hu AK 47 tell me yere same ade kwa wo na sika de uraduru ha mede na de ama no odofo akwara eduru papa enje ne papa ndi sika ne mana o se 300 na papa na tie free so no one fan count. Me na me to me kwa na me sika 700. O beti ma shame say 1 million. Papa say was go bie na na kete sia boneti kon. What can I rule of what? Was it sofo? Me na na ko sukura e pendi so na ma. Na me yire teme ntabo meti kon. Na pete no wo fi. Sa me yitu kwa ni bia me. Di ya bo meti kon. Kura me na me yire nya kwa. Was we ma. Fa sem ko kaka. E ya me ma sem. E ya no sem. Ne nessa what time ne twa send for fruit tedi mo amuji jin ko for tedis mo chuchu chuo dia second front ko e nessa what ni ya do ewra do jen enza na fa di oke wo no on e pepe pepe so de be ka ne mo ja go ewra di ka se bi chire peter wo si peter do twa se ko no no eni ti nessa what chuchu a ka se u be u na no ewra di ka so ba di fa so nto na bodi se sa ba be nam nuro so nuro so enuro so nuro so sa oba e kra pam e wo ji no wi etie ba na upgrade mo nuno enitie nessa otwetu a kase uba uba na no urade kaso ba de fa so nto na bodi sesa ba be nam nuro so nuro so enuro so nuro so sa oba ekra pam oji no wi etie ba na upgrade mo fible be kra ye so adana sa aw ha ya ba de ntio fom pam e wo fa na wo be eh binia binia urade do de wat mo mabu adi nko fo yire chichi what the fuck crunch with me what for cha boy dey check but in 24 so I'm pound with pam pam na man yakopop pay at the brand question and doctor when my boy what to say obako I brand him on here 40 ho na ni ha had at the brand at urade nkasa nche no 24 me urade kaso na bi trans na go form kwa urade kun na kwadi to Genesis chapter 38 and it is show boy na ma won ma no no e fu ni fa kron kron ya fuma urade ne bra ke enu se ne bra e atwa ya o wonim dakro de baba empo de besia wiadum ye no me no me ye de